0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzhenzeka hina 2 horas. Inkama unene lowu valungu va ulamiseke leswaku va hi kombisana titsongo ni vazhenzo vengiseti va switichi swizazu swa le nyingiti mukatiku hi kanela hi Maputo, Gaza na Inyembani. Nhlokomhaka leyi valungu va lulamiseke yone leswaku va ta kombisana ha yone yi wolovile, yi na byalile, ya bindzwa hi ku hambana ka mavonela. Valungu va le swi nga kotekisa ku yini kumbe swa koteka? Loko swi koteka, maencelo manene ma nga va maliwani loko nuna na nsati va hambanile na ku ni n'wana la makazi kwavo? Maencelo manene ya ku va lweyi wa tatana a ya kayaka lweyi wa mamana ku va a ya pfuxela n'wana, swa koteka ku va swi enceka swoleswo? Loko swi koteka, maencelo manene hi wani? Lweyi wa tatana a hambanile ni lweyi wa mamana, ku ni n'wana la makazi. Kutani byin'wana bya masiku lweyi wa mamana kutani a zhandzanile ni un'wana wa tatana, kutani swa koteka ku va swidumu leswi a nga yene a tikitasi a suka a tlhava liendzo a ya ka lweyi wa mamana ku va a ya vona n'wana? Maencele manene a nga va a liwani ka swoneswoleswo? 82 34 80 kumbe 84 34 80, 82 34 80 kumbe 84 34 80. Nambe ku lehisa 82 31 05 75 1 84 32 12 287. Mabulu lawa i mabulu lawa ma sunguliweke na hitaka famba na wone hi mpfhuka wa wora ntsena. Tinqunga ti pfuliwile 82 31 05 75 1 kumbe 84 32 12 287. U hi pfulela xifuva xaku siya mavonelo yaku henhleni ka mabulu lawa. Makombisaka halenu swa koteka, swa koteka hi maencele muni ku va loko nuna na nsati va yavanile na ku ni n'wana kutani lweyi wa tatana navela ku va ya pfuxela n'wana a kaya ka mamana lweyi? Swa koteka? Loko swi koteka, swi koteka hi maencele wana? Hi pfune muzhenzo muyiseti.

Oye, oye, o minxi to koranze ka nongoloko nwana nqambi ya viki la viki rin'wana na rin'wana loko fika nkarhi wa ku fana na lowu hi lavetelaka hinkwa tindleta ku va hi ku tisela muchayi wa lomu tikweni vana va tiko lava va ti hiteke kusukela ka masiku ya tolo ku va va hi bela vunanga lebyibyi hi tsakiseke bya hi tsakisaka ni namuntlha ni leswi xileswo namuntlha ku hambana ku kona hi endzele xifundzankulu Gaza lexi Mbutsu a ntumbulukweni wakwe Anyan Tamel, lwa a velekiwaka siku ra 6 ka Ndzhati a nga setembe ra 1966, laha hi vuleka kona leswaku a velekiwa xifundzeni xa ximbutsu xifundzankulu Gaza i n'wana Eusebio Johann Ntamel kumbe Zeburani. Na kuceteliweke ku va nghena ka ndzimavuchayi hikwalaho ka ku landzela a maendlelo ya papayi wakwe, hi vula Eusebio Johann Ntamel leswo hi lembe ra 1966. Kasi lembe ra 1978, Anyan Ntamel a sungule ku va a ya khandlisa vunanga nga ku ravhara ni papayi wakwe kun'we ni vamakwavu Boris na Zefaniya lava va khandliseke vunanga bya vakolonyi ukwendakwenda titiyana ni byin'wana vunanga lebyi byi endleke leswaku hi xihantla xikulu va va lava veke ni ndhuma yikulu.

ka malembe malandzeleke emahlweni ku va a yimbelela kun'we ni vamakwavo ku za ku ya fika laha va hambaneke kwalaka ku va van'wana va lozi vutomi. Kambe a nga heleliwanga matimba Annie Mtamela emahlweni ku va a yimbelela leswi endleke leswaku hi lembe ra 1987 a khandlisa munanga Vulavula Nkata.

wacidrikomba kutani kuva hina 3 horas na 23 minutos já tikweni kwadra Mozambique. Técnico Diamantino Xivoleka, pfumela sweswi kuva hi tlhela hi kamba vayingiseti kumbe kutani va pfukile a va hi tlhelile ku xiyenge xa ku sungula xa ku va hi bulani vayingiseti kutani a hi vakambi kumbe kutani va pfukile 82-3480 na 84-3480 82-3480 na 84-3480 kumbe 82-31-05-75-1 nambe ku tirhisa 84-32-12-287 lano u ta kota ku va u hlengela ka mintirho ya Xitsonga leyi mi katsaka switichi swizazu swa le nyingeti mukatiko eka nla ya Maputo, Gaza na Inyembani. Hi pfule tincunga muzondzo wa muyingiseti ni nghena u ta tihlawulela vunanga hina hi juletelali enu swi nga yenca hi byi kuma swi nga yenca hi juletela hi nga byi kumi kambe hi kuma byin'wana vunanga lebyi hi nga ni ku dumba ka leswaku u nga tshuka u nyoxa ha byone kutani hi chaya hi le ka xikodla ino xitokamus tincunga ti ntshunxekile kusukela ka sweswi 82-3480 na 84-3480 hi swintshwa ku va muyingiseti a nhingena a tihlawulela vunanga ha byakwe kambe hi nge yimi ntsena hi fanela ku va hi yima kambe na hi le ka swi yintshanchula fona

0: Ahi le ndzava Rafael Sthawu yangu hunu hete nkama ni tshemba munhu a kona un'wana muyingiseti Mfukeni hoyohoyo byi xile hina mani ku sukela kwini alo
1: una zami mhlanga ka mavoko
0: he Davuka
1: ina papai
0: minjhani
1: kona tin'wini
0: hi tlule munhu kambe hinkwavo va hi tlulaka vunanga lebyi n'wi julaka byona ku yimba mani
1: ni kombela nsimu la Mr. Bau na ximanganini
0: Mr. Bau na ximanganini u ni mhaka ya xisuti
1: sona
0: i byi kongomisaku mani lebyi vunanga
1: a nsimu leyi ni kongomisaka hinkwavo vayingiseti lava ni twaka nkarhi wa sweswi ni tlhela ni kongomisaka vamana wa mina manjakazi kakazi
0: ya iswona swi tshamisekile lahe iza ta khomanyana minete nje ku vona muyingiseti leswaku u kona Mpfukeni kambe hi khomelenyana minete hikuva xisimbana xi ta ba kutani xi fanela ku va xi ba hi ta kota ku va hi tivisa kumbexana hi swona
2: Rádio Moçambique, Maputo.
0: City Letiquenina, 4 horas. Oi, oi, bom dia.
3: Oh, Lizelo, então.
0: E, bula na mano, que se quer lá com ele?
3: Meu sabião, se mulher, lá na manhã.
0: Amanhã. Kusukela ku mahanyani vunanga lebyi n'wi navelaka ku va n'wi yingela byone byi ta va byi yimba hamani
3: ni lava xandrilanga ku ta mikuma ni swi tivi kova ko zimiti wa pepuka tero teze
0: loko hi mphazamo hi nga kumile to hi ta kuma byin'wana bya lixandrilanga cinani
3: loko u nga kumilelo kodi kuma tinito madlisana
0: enaka loko hi nga kumi wena a hi nyimelaka lexandrilanga laha hikoho ku nga boha loko hi nga kumi lebyi wena u hlayeki byone hi vito cina lexandrilanga hikuva hi navela ku va wu cina
3: loko u nga kumilelo
0: hi swona swi tshamisekile hi mikumile smith wa kona lweyi wa ku hlayiwa byi khoka va kumali lebyi
3: ni muyisa ka xilova xa mina jona fanaku xi xavaka pero Madalena Fabiao xivulele hinkwavo lava ni yingisetaka swa ro nkarhi
0: pronto salaka lana pa hi tanganyana ni ku va hi juletela yezimiti loyi wa ku va hlayiwa hi vito loyi ku ni wun'wana muyingiseti hoyohoyo bondiya i mani loyi wa ku va a tiva xiputukezi xa bondiya
4: i masaka ni masaka
0: minjhani
4: kona papa
0: hi tlele munhu kambe a ku na hi swona vunanga lebyi n'wi byi julaka ku yimba mani
4: a ni titanga mavo a ni kubiwe swirongwana
0: inaka leswi u nga pfuka wena a wu navela ku va u yingela vunanga bya mani
4: a ni navela ku twa misabawo ku tsakisa hi sweswi
0: hi swona loko hi mphazamo hi byi kuma byo lebyi vunanga hi ta chaya loko hi kuma byin'wana bya Mr. Bau mi nga kwata swo
4: na timaxani velaveleli
0: inaka ha swi twa kumbe podle hi mphazamo hi nga kumileto
4: swa maheka
0: pronto
4: khumbe ni kulwe swa fanana
0: yo leyi ndzaka sala kolana
4: sala kolana mina
0: phela la a mhaka yi fanela ku va yi basa a ku navela hi swona swa twala swa yamukeleka futhi swoleswo hoyo hoyo hi bula na mani
5: i bava xiriyeze i nyambani ka humeni munhu sitisinci loko dadi ya ka mbekwa
0: minjhani
5: hina hi pfukile khale
0: i mhaka ya lizima leyo
5: i khale hi madiwadiwara hi la ku nghena hi ta hi ta xavela swo karhi ewe a foni mama yo ma hi ku tsutima leswinjo
0: hi ve hi xi ku vala ni teke ni ku wanga leswaku a kasi jake va yingiseti vo etlela vuzongo bya vuzongo
5: a ti tivi to kha ti vanisatela ni fonisi ni nga tshuva ni dyiwa hina si ni nga mi kuma FDD khetani na mina na ku khetela
0: ya lebyi vunanga loko hi languta laha hi byi voni
5: a byi kone
0: a byi kone ya loko mo hlawula byin'wana hi ngo tshuka hi juletela
5: ina kapa ina na vuya ko fenu kambe nyembana a jali na hina liko a jali hina la fenu vange i nguvanyana wusiwana loko yile na lona wendla bola emtitini
0: mbuvanyana
5: wusiwana loko yile na yona loko tikweni wendla hlaleti ngehe baka kumbe ma ni kuma la lisii
0: hi ta kuma byin'wana bya mbuvanyana hi kombela ku va mi cina byona
5: le ali nandika kahle okay khale mama mina teka nkarhi wa vanga ni nyika hi ri ni xitumaku wako na bava zangamela kosele hinkwavo vangana va rabi ma maseve wa mina juwao muhane bya murungula laha murhumbeni lai na wena papa kolawo epapa si ya tunga tlhela ku kambela hi xikuva ni swinene mani
0: loko
5: u suku kapekape kamba ni michini swikuva swi nga voneka va ka nyina yi
0: yebo
5: dawo papa ndatwa ina nguvanyana yo le iloku sikimu mukumile ndatshile jala ina la
0: kumile yebo
5: ani mambu baba
0: wachi dili na 4 na 5 minutos ati kwerengwa drums mbeke 82 34 80 84 30 kona mwingi setale oyo oyo bon dia
6: bon dia bon dia pau
0: he bula na mane kusukela kwini
6: ku bula na madrafimoni sithoyi ka Jonas baru la ku xonga la ku pfumala mati
0: xikwembu
6: xikwembu je wena kolano
0: nanga lebyi n'wi byi julaka kusukela halani ku nga ni dandza ku yimba mani
6: epa ku yimba mfana leyo rifera boya
0: hi swona loko hi tshuka hi mukuma hi tlhangana naye u nga chavi cina
6: andre loko u kumela ngomukumeli apa nkarhi wena
0: hi swone muzanzi wa vuyingiseti salakola naswo
6: ni nge sale nchumu pfuri na lava rungula vapfana va mina
0: vabiti va zaza ku va hi hlengolisa nkama hikuva lomu hi yaka kona kutani hi ku vona hi matlu ya nyama
6: aya wa ku sungule muheti wa mbilu ya mina kula mutini ka mina ni tlhela ni mpfana loyi mukhavela swihlovini a ta rungula va swihlovo hinkwavo ni va yingisete hinkwavo na wena kulana ndi wena sala kulana
0: babayi hi ku va phela ka ha timhaka lava nga hi ba van'wana va yingiseti kambe hina hi na problem loko muyingiseti a hlawula ho juletela kutani loko hi byi kuma hi chaya hoyo hoyo hi bula na mani
7: kuna arindalibetela jubala
0: mi kona
7: kona hosi
0: i mhaka ya lisima leyo vunanga n'wi byi julaka ku yimba mani
7: madiwazoro yi kanganyisile madala amuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: ndlela ya ku va hi tlhela hi bula ni tekni ku a hlaya leswaku kasi yintswini swi hoxekeke kambe a ti karhata na yena hi ve hi miyimela hi miyimele swinene ya pronto a sala kwalano hi ta teka wa vugamu ya muyingiseti wa vugamu loyi swivoleka i wa vugamu loyi muyingiseti akuva hi ta kota ku ba vunanga nakona lomu hi yaka kona kutani ha ku vona hi matlu ya nyama hi ta kota ku va hi salisa hoyo hoyo
8: awuxeni
0: mimane
8: i madala jacob joseph ngogari ya mahubu
0: madala jacob minjhani n'wini
8: hayi kahle hini hlayisekile ya ku ba hi kona
0: na hina hi tlule munhu kambe ha hinkwavo va hi tlulaka
8: lisimu ya ku baka loko a ku ni chemulile
0: leswi u tikitasi hi yona mhaka
8: Ngiyakuthanda ngani barada Andres andamel kulma rekwini na digit na mama ngomnye ngira Carolina la ngana TVT na wahlayi kwawo lo razimkopo mama
0: pronto sala kola
8: namuhla nikole abowathe ciao
0: bye bye hi sone hi fanela ku va hi ba vunanga swi hi fanela hikuva byi hlawuliwa hi vayingiseri

wena wa mchuchu pakela nyama iye netela anyama ya mchucha ina makambi nga buvi kwati iluku anga kukulo ikuma kukoma tikopo jinga karagi umbluto nenga iye watatale tikopo jala legi gichuti lukwati akuleki hiki puzaro nenga gangi chumu kuleka zvitsa wano zvakopasa nezvisaurano ndingakala gipinya maruzoni ingatindi

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
2: Mina ndzi landzela swilayelo bya wena xa ku xikhadi. Ka minyamukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka?
3: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi ta hatla swi mu khulula.
2: Mama leswo.
3: Ingaku swa hava ka ni leswi a lisima ngopfu leswi. Loko a n'wana na hina ku hudela, i luza mati mirini wakwe. Hikwalaho a hatla rereka. Maku loko u n'wi nyika ngopfu swo hluluka, u valeta mati lama luzekaku mirini wakwe.
2: Ndzi bongile mama. Makuni zvini ndzi fanele ku munyika hi ku khandzakanya.
3: A ka vana va nga ni ntlhanu wa tihotini yin'we kutani ku hundza. Ku fana maleti wa mina. U fanele ku munyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma, a sopa, ni mbulo wa chipitalo ku nga mixtura.
2: Hi zona. Loko Manuelita a nga hena ntlhanu wa tihotini yin'we ke.
3: U wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya. U hatla famba yena na chipitali kutani ka mbasu pa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxenti komunitari.
2: Hi zona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo bya wena.
3: Oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito vini vutomi ginene.
2: Ndzi endzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitali.
3: Oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana.
2: Mama yi kona.
4: A kuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kuga kukuluka. A vanana vatsongwani wakala kukhanu watu weti ni ingwe, wafanali kwa nguisiwa mafi ya veli nzu katroka nzakanya, na vahaka vaisiwa chipitali kasiku ya tiriwa.
5: Kamwe na ushuwa kukushava asimetu, tisimbe tama varaun, titambu tama gezi ya lumungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zvigotso zvakaina leinene, unga hakarateki, yana zvaleze aferaje imangwela. Aferaje imangwela, wazvikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zvimwini la bazarini gajilo, lomodrope ni gainyambane. Le ajangamu, tutuma zvaleze uya la bazarini gagiwa. La aferaje imangwela ya la bazarini gagiwa. Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru, lakubiwa kuzitine zinene, zatipimu leti utilavako. Feraje Manguela, ama keru ya hina hilawa, 87-387-589. Unanile ya 84-24-67-589. Feraje Manguela, uikuma lumdoropeni. Ganhambane.

0: Seba Said, wama tivile mahungu, apulga upakele gani jikitelo, gita sangula.
1: Lejo, akati legi vata mhesa kuhina mapakele lako.
0: Madala, madala, junga ta hambana ni pulga nguachimu, kuna nishu kwata, shutofamba, himuti ni muti, jumachitalela, jitkela, jitilaikela, kunyikela, ami jikitelo lei.
1: Oh, jabongeka, hinga ta hakuba mifuka. He Jum, zizwa kuu. Hali kama chikitel, kuna nima vikile la mawani ya mabaji la. Listen.
0: Ula utisi ili saidi. Alakanya ku apondi ya kulwa ni zedzedzi. Sayi kona la mshupitali. Kasi ya kavi waka vanana. Jive kelo lejo kasi hapona kama mabaji lawa.
1: Jamatenya. Hey, kambi shi atsakisa. Hiya mkela mchikitelu la hakaya. Kanilejo. Hifaneli kuheleketa vanava hina chipitali kasi wa ya kavi wa mpondo. Makunu Juma. Ifanele kumahayini nzaka kuyamukela mchikitele.
0: Akuna kuhambana, ifanele kumahaleji, ishmahili ya kumalende nzaku, amukela amuchikitele wawena, utambuluta, ugama utika, gotli siku lahanzutini. Hikula nzela, utiki uguimba, laka mubedu kutana kasangu uikala kukagona, hampi kuhena tisuna, hiku akuna siku kukala jingena tisuna kutani zezezi.
1: Zafamba jale mzati visava ikilani wa mina kuhisi uga pulu ga upakili ga mchikitelu. Vanga suki suki nguvu. Niku wafanele kukavisa mpondo kava na navaji lechipitali. Kasi vatifikela kazezezi.
0: Tifikela kazezezi kwekela nzeni ka mchikitelu ugumbilu ya ku lambe duini. Kutani kasangu ga wena watch masiku.
2: Malaria fora fora.
3: Malaria fora.
4: Todos nos proteger. Gundurugombe, o acha com a hito, zubarasa, ingisa kangaluamaka,
5: kangaluamaka, o tsamu kumakumanu, zimwe nima hanyela lamu gangeni.
6: Ziwa kunzi ziko tili kasi nzo tsama lali bala ngangeni.
7: Heso.
6: Nzo shwa mino. Nzo shwa inzi.
8: Atona, hambu wota nilihila kuka alireleli. Anzi vitivi la hanziga kona nzilumu pungwini. Akunzinga hlambisa kweni ngohe kambe anzi vitivi. Kanile nzi dawa heliranzu. Ifambi lukwala mathai a telefoni tengangerengere a rwala kunzawuyi
5: kangelwa mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungisu ni mulungisu ikhelepinda kamishu ya sotu ni sotu
4: kangelwa mhaka
5: gonzela mahanyela la mgangeni ikuzwa longoloku
4: kangelwa mhaka
5: Longoloku ukhilile kuya laha Radio Musambiki.
9: Singora Snikins minutos da Zambangola ele kauyan na duanyan. Wings legnene kamtrile ya Radio Musambiki mishu ya soto iyanyamukha.

0: Ayeni kama hongo ya jindao.
1: Province yo inyambane ni masoko ayo.

0: Loko a Alemanya u bangile a Austria nakona u dumele a Polonia ku landzela u ve u tilongisela ku dumela a matiko ya França ni Inglaterra. Hi hweti ya novembro lembe 1939 a musocho wa mumwe wa hombi wa Alemanya loko a lokile makungu yo dumela matiko lawa ya mambiri hi vulavula hi França ni Inglaterra ivi a ramba Hannes Gudrian kasi ku va va dokadokisana leswaku vo ta byi kota kutani yeye. Hannes Gudrian ave a patisa palano leyo makoni loko yi chikelaka Adolf Hitler ivi a yi yala na a sakela leswaku vo va fanele ku tirhisa a palano va nga yi tirhisile ku fambeni ka yipi yo sangula ya ntivitivi hi lembe ka 1914 yi nga vitaniwaku Schlieffen. Xitandamoya xi nga hini maphepha ya mufumo xi ve xi sindzisiwa ku chika aka mbingano wa tiko ka Belgica hikwalaho va kumileku wa palano yi nga tselwi palano leyi yi nga vitaniwaku Schlieffen va handzuleli ni ku hisa palano leyo makumu na mfumo wa Alemanya u ve u tlhelela ndzhaku ka palano leyo yi nga pasisiwile ha Meissen. Vakari va tilongisela Gudrian ivi ya kutxa leswaku ku va fanele ku va tirhisa miblindado wa ta nghena hi siku gautlhanu a dropeni ga Paris ku nga doropa tsindza ga tiko ga França. Loko va lungisele swotlhe masocho ya Alemanya ma ve ma nghenela a França hi ma 9 yora ya siku 14 ka junyo wa lembe ga 1940 masocho wa ma tshamileku leyo muni wa malembe. Kama timu ya nyamuntlha 14 ka junyo hi tlhelele ka lembe ka 1940 hi te xikwata xi nga vitaniwaku Panzer Gudrian xi wa nghenela doropa ka Paris leswo ku wa hi manghenela ya vakoloni va Alemanya atikweni ka França ku fambeni ka yipi ya umbiri ya ntivitivi hi vulavula hi Segunda Guerra Mundial. A matimu lawa ma longiselwi ma tlhela ma hingeletiwa ha mina Americo Mukumba Bernardo Salomão e passou pela mchine.
1: Muzile amatimu yasiku.
2: Ibongile matimu yasiku Americo Mukumba. E 5 horas leswi ni 54 minutos loko xita ku sejona xikutave mahungu ya provincia ya Inyambane kalaka leswi khati hi ta vi hi kuma a ku yimbelela ka Muchai Ivu Mayel loko ta ku mama

0: Yaba sayin, wama tivile mahungu, apulga upagele gani jikitele, gita sangula.
1: Lejo, akati legi, wata mwesa kuhina mapagele lako?
0: Madala, madala, junga ta hambara ni pulga nwa chimu, kuna ni shukwata, shutofamba, himuti ni muti, jumachi tsalela, jikela, shutivekela, kunyikela, ami jikitele lei.
1: Oh, jabongeka, hinga ta hakuba mifuka. Hey Jum, this waku. Hali kama chikitel, kuna nima vikile la mawani ya mabajila. Listen.
0: Ula utisi ili saidi. Alakanya ku apondi ya kulwa ni zedzedzi. Sayi kona lo mshupitali. Kasi ya klavi waka vanana. Jive kelo lejo kasi hapona kama mabajila wa.
1: Jamatenya. Hey, kambi cha tsakisa. Hiya mkela mchikitelu la hakaya. Kani lejo. Hifaleli kuheleketa wana vahina chipitali kasi wa ya klavi wa mpondo. Makunu juma. Ifanele kumahayini nzaka kuyamukela mchikitele.
0: Akuna kuhambana, ifanele kumahaleji, ijumahili ya kumalembi nzaku, amukela amuchikitele wa wena, utambuluta, ugama utika, gokhi siku lahanzutini. Hikula nzela, uteki ugwimba, laka mubedu kutana kasangu uikila kukagona, hampi kumahena tisuna, hiku akuna siku kukala jingahena tisuna, kutani zezezi.
1: Zafa majale nzati visava ikilani wa mina kuhisi uga pulu ga upakili ga mchikitelu vanga suki suki nguvu ni kufafanele kukavisa mpondu kava na navaju lechipitali kasi vatifikela kazezezi.
0: Tifikela kazezezi kwekela nzini ka mchikitelu ugumbilwe ya ku lambe duini kutani kasangu ga wena watch masiku.
2: Malaria for the border. Malaria for todos nos proteger.
3: Isona Hakunani, Hika 21 horas ni 10 minutos, Mitiria Rádio Moçambique, Stichicha Inyambani, Nzimeni Yakushusha na wena aka usikulegi ganya munhla.

kuembelela ka Nelson Tivani ka 21:25 minutos usiku gineni kuhumula kuneni usiku ga kurula liranzo higona hikushivela kumungana mwingiseti aka mitirulei kunani ya kuvala asiku ga mulungiso hiulili himeya noite hitavala mitirulei nga ka kuvaliwa kusukela wazihlanu kala nyamuhla nilezwi hita yigemeta loko zwiku 0 xa tikweni ga Mosambiki makunu zwalisima akusimama haha chaya tisimu aka usikulegi

0: Eka 21 hora xini 33 minutos ndzimeni ka mitiru hi chitswa ka sikuganya munhla ndzimeni ka tisimu tisimu hi ti vikisile ku leswaku hi ti chaya kasi watizwa kasi watihungasela hi tona aka usikulegi
1: novidades sona dopo mais music.

0: E Carlos Nazai da Songo, cá 21:58, com o recalco da Sangula Mitiro, Amahungo e Tizuamahungo, Yaku, Yaumbir, Cascule Giganya Muncha, Nakona, com o recalco da Sangula, a Chacano, a Mundial, o Aumbir, Cascuganya Muncha, o Naro, Loco Cupimiwa Cassicha, Cano Almuni, Loco Cupimiwa Lisago. Hi 0:00 ku belela Brazil ni Marrocos, a wina Marrocos hi va ringana ni Marrocos Brazil hi 1-1, kasi Australia hi 6:00 hi enanga ba a tlawa wa Turquia, ku tshika ka nhlakani lowu ka ha belele Alemanya ni tlawa wa tiko ga Curaçao 7-1 a wina Alemanha, ka xikhatileci wu la ku sangula nhlakani wa Japão ni Países Baixos ku nga Holanda mihlakani ya siku ganyamuntlha, kasi loko swi ta ku 1:00 ku ta nghena a nhlakani mun'we wa ku khumba a tiku gilumbaku tiko hombe Afrika ku nga Costa do Marfim. Costa do Marfim hi yena a tungena a bela ni a Ecuador loko swi ta ku 1:00 tikweni ka Mozambique. Makunu siku ni siku ka lava rhandzaku xikhumba wu kuma a matimu ya leti tiyelanaku ni Mundial, maphikizana mabeliwaku a Canada, Mexico ni Estados Unidos da America ku nga America wa n'walungu. Seta watch hi ka 22:00 a tikweni ka Mozambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.

0: Nwamangulu wa provinsi ya Nyambani Francisco Pagula hilo ya kucha kuchitsongu leswa kunga chitirisa kwati mijikitelo leyi to sangula akupakiliwa kama district wonthi ya provinsi ya Nyambani a muvulu ya loyi. Chikwata cha tautsevi lomu doropeni ga Nyambani hicho ona chimahakutiri wa kuhlayisa mandau lomu ka kutsalelana kona a tinjanje ni titsomba ta lombembini. Kawa wa umbiri wa Afrika hiwona utungena aka mapikizana ya mundial hi uma ora loko vata ku mahlu na mahlu a Costa do Marfim ni kawa wa a Costa do Marfim ni kawa wa Ecuador. Leti ti hlokumhaka ta mahungu ya siuganya muntlha mamandleni ka Idrasio Makondela ka kutsala ni kugonza zwin'we na Marcos Pedro mubasopi wa michini hi mixivelo wo yingise tigina. Mwamangulu wa provincia ya Nyambani Francisco Pagula wa laya chitsungu cha provincia leswa kunga chitirisa kwatsi mijikitel leyi yi fanele ku kusangula ku avanisiwa kutani kuphakisiwa kama district wonthi ya provincia ya Nyambani amuvulu ya loyi manze ku gikunwe kula uliwa hi kuhunza ka khanu ni muni amazana ya magidi ya mijikitel le fanele ku akwavanyisiwa kama district wonhlelele handle ka doropa ga Nyambani. Francisco Pagula aula leswa kwa mfumo unga ta nyenyeleta lava vanga ntimhaka ta ku tirisa a mijikitela le ka sizwa zwikota aku vhala a maworta kutani masimu patsikambe ni ku tirisa lomuka zwihahlu zwa tihuku leswi zwi khelisela ku ndzhaku a mitiro ya mfumo ndzimene ya ku lwisana ni ubabyi gadzedzela.
1: Queremos também desencorajar aquelas pessoas que têm recebido as redes mosquiteiras e usam para fins não propícios. Então entendemos nós que este é esforço que o governo temos vindo a fazer para questões da saúde pública da nossa comunidade.
0: A murangeli wa mfumo wa provincia a uli leswaku akutsika ka kwavanyisiwa ka mijikitela ku karhi ku mahiwa tiro wa ufafazeli ga mimiti ndzimeni ya ku dati suna tivanga ko vabyi gadzedzedze. A mahungu ya mitiro ya taudahu loma provincia ya Nyambani yi ula leswaku akalembe ga nyan'waka hi kona ku nga tsalelwa chipimo cha muni wa mazana ya magidi ya timhaka ta vanhu vanga khumiwa hi ubabyi gadzedzedze ku hambana ni chipimo cha mazana manharu a magidi ya timhaka ti nga tsalelwa aka khika wo fana wa lembe gi hundzile hiko.
1: Achamos bastante pertinente fazermos este movimento de distribuição massiva de redes mosquiteiras, conjugado também com o trabalho que temos vindo a fazer, que é a componente da pulverização interdomiciliar. Então, estes dois fatores juntos acreditamos que podem trazer uma componente de redução. Todos nós sabemos que já em janeiro, fevereiro deste ano, tivemos situações de inundações, de chuvas, e isto por si só já cria condições de multiplicação do mosquito. Então, é necessário que estas comunidades estejam protegidas.
0: Mwamangulu wa provinsi ya Nyambani Francisco Pagula akare aulaula xungetano hi mitiro ya kulava kuphakisiwa ka mijikitela loma provinsi ya Nyambani muvulu ya loyi manziku gikunwe. Lomu doropeni ga Nyambani kuni kushukuvala hikwalaha ka ku auri muginga humi hi tindlela tinene hikwalaha ka ku chichachicha ka tinguva kushukuvala ka tlhangano wa varimi lomu doropeni ga Nyambani Armindo Masingi.
2: A ku chichachicha ka matshamelo ya tinguva masikwana lawa ku karhi ku tisa a chikarhato ka varimi a chikarhato chi woneka hela ka unghana leswi va rimaku swi nga nyawuli a tialfasi a tikuvi ni tin'wani timbewu a swi saseki lomu masin'wini. Ana Alexandre Nyaposa, murengeli wa União Distrital de Camponeses, lomu a doropeni ga Nyambani, loyi a bulile ku ni mitirho ya Radio Mosambiki a hlawuta leswaku a varimi va tihita. Kani leswi a ku na ni swinyingi swidodwani ni yin'wani mimoya leyi kalaku yi nga sasekisi a timbe a tialfasi a titomati ni swikungana lomu masin'wini swi nga humi hi tindlela leti ti nga sina ti tsakiliwa nga swi huma hi tona.
3: Kwata matirele ya kona a zwidodwani zwinyingi tivhula lexi ku chicha ka tinguva a timbewu to ko leti hi byelaku a tikumeki na tisaseka khwati kasi tikumeka a maortikulo ya ku tsalangana lomu bazarini ya hina hakunene maortikulo ma woneka lomu bazarini maxa hi wona laya kwalidad mutoleka ma wona ma lembe wotlhe kota varimi harima hapeta maortikula machahewana ya kwalidadi kota hewula kuhikuchicha kati nguva tunguva leti hakunenda heneha azvikarita zvahambe nguva kani lezvi hita sima mahewana chuka kultura nguvu ya pimenta yaha chikatire chakona pimenta chikatire chakona sebola ya presi ya uchukwana hikola kakuchicha kati nguva nditaula ini nditsikani amasinora mapipinu ke zvoti lezvi yoma hikulwa parakuzvokuma parakugisa dhoropa kani lezvi nazvinga hizvaneri zvaku hirimisako zvona malembe
2: kuulaula ka Analexandre Nyaposa murangile wa União dos Camponeses zvilomudhoropeni ga Inyambani naakare akhamusela ku akukala kusaseka kati mbeu nekuvhumaleka kamatsawatsawana hila hakulavikile kulomadhoropeni kutani ku lomabazarini zvivangiwa hekola kungana akuchichechicha kati nguva kutisa azvikaratu lomasimwini
0: 22 horas ni 6 minutos, kachikati cha lechi, hoamba mahungu ya provincia ya Inyambani ya sikulegiga nyamuncha. Chikwata chavatsevi lomuka district ya Inyambani, hichona chitsingisa kumitiru ya uhlayisi gati tsomba talumu matini, kutani talumbimbini. Itiru mahiwako ambirisini kabimbi dzimeni yaku avarimi, kutani avatsevi, vatsi katimhaka, taku va nga hlayisi khwatsi ati tsomba talumu matini lechi lavekaku hi lechaku ku dzwalisiwa amisinya ya mbirisini kabimbi lomu titswalelana wu kona tinjanji ni zvin'wani zvihari zva lomu bimbini Tomaji Gilda Alberto murangeli wa chikwata cha vatsevi CCP lomu ka district ga Inyambani hi yena u laku leswaku hikwala ka tirhi umahewaku ka cica timhaka ta kuonhetela titsomba talumu matini ku lawuliwa ni timhaka ta ku awutsevi gimahiwa ahandle ka nawu ni ku ka ku nga jukisiwi a chikhati lechi cha ku atinjanje ni zvin'wani abyari swa lumbimbini zvitswalelana amurangeli wa khangano wa tinganga luma province ya Nyambani Afonso Chapeu wa komba ku shukuvala hikwalaha ka tichichi kutani mabandla tichichi mahumelela kuka masikula hinga ka wona mativisa vanhu leswaku madaha amabadzi kuhambana ni kuya tingangeni hambukambi ni kuya chipitali vanga vona vadahi vativekaku Afonso Chapeu ali atimhakaleti tamahisa leswaku avanhu va kuma awubadzi gizagi vatsingela na vanga siya kudahi

0: hinkweni hikwala ha ka ku na vatshama lomu mabangleni ya tichichi va khongelelwa va ku vata hanya
1: makona cha hombe ngofu a munhu a hume ka maduvida hakwa kuna ni mabandla heto kwa ho tlhaeli ndzhaku lawa mafamba ku matirisa mawunu hi ku khongela ku mobilizara xitsungu chimbomba chinga tivi tin'anga kuve hina tin'anga hi kona hi lwa ni ku hanyisa vanhu makwa maigrexa ya lawa ya wonawu ha kombela swaku a ma hi rivaleli kuma maigrexa hina na hi tirha wun'anga hina a wun'anga i tumbunuku a buku gita lomu hi le handle gita hundzulisela vanhu va va hembela vafa aka makarhi lako hi ku laa kufa ewe xapewu ndzi vhuni ndzi ni ku vhuna rini priko u hlulile chichini proibe muta xipesoas va ku mu nga yeni tin'angeni u ni hanyisa ku yina u nga xipitali
0: magezu ya Afonso Xapewu yena ku nga murhangeli wa tlhangano wa tin'anga hi tinyimo ta provhinsiya ya Inyambani loko a karhi a wulawula hi mabandla lawa ma va nga ku vhilinganya na maku madaha a mabadzwi xikhati xa ku wulawula hi maphikizana ya ku khaveliga xikhumba maphikizana ya mundiyali ku unikile handzu wa ku leha ngopfu ku nga goleyada a ka suga nyamuhla cima ku nga sangula a mundiyali a ntlawa wa alemanya hi wona wu nga ba a kura sau hi 5-2 swigolu bya ku anguliwa hi cin'we 7-1 hi ku mahala wa ku ku unikile handzu wu nga vonaka hi 2014 laha yena german a nga ba ntlawa wa brazil hi 7-1 a ku tshika ka mihandzu leyo ka suga nyamuhla a ku vuleni ka siku ntlawa wa brazil ni morocco xi va ringene hi 1-1 kasi a ntlawa wa australia hi wona u nga ba ntlawa wa turkiya hi swigolo 2 swa ku kala ni nhlamulo a ntlawa wa vumbirhi wa wa lomu afrika na wu ta nghena aka maphikizana lawa khati ga ku sangula i Costa do Marfim hi 1 a tabela ni ntlawa wa ecuador aka xikhati xa lexi hi wulawulaku va lomu ka ku bela 10 minutes ntlawa wa Holanda ni Japan. Mungana mwingiseti gemeta laha mahungu ya provinsiya ya Nyambani nyamuhla matsalilo matlhe magondzewa hi mina Idras Yumakondela kasi mubasopi wa mchini ku vi Marcos Pedro hi mixivela wingiseti gnene ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Mozambique.
2: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: Heba sayin, wama tivile mahungu, apulu ga upakele gani jikitele, gita sangula.
1: Lejo, akati legi, wata mhesa kuyina mapakele lako?
0: Madala, madala, junga ta hambana ni pulu gangwa chimu, kuna ni shukwata, shutofamba, himuti ni muti, jumachi tsalela, jikela, jutivekela, kunyikela, ami jikitele lei.
1: Oh, jabongeka, inga ta hakuba mifuka. Hejum, zizwa kuu. Handle ka michikitele kuna ni mavikelela manwani ya mabaji la listen
0: ula utisi le saidi alakanya ku apondo ya kulwani dzedzedzi sei kona lo muhospitale kasi ya tlaviwa ka vanana zwivekelo lezwo kasi hapona ka mabaji lawa
1: zwa matsenya ei kambe swi tsakisa hi amukela michikitele la kaya kani lezwi hi fanele ku heleketa vana va hina chipitali kasi va ya tlaviwa ampondo makunu juma. Ifanele kumahayini ndzhaku ka ku ya mukela muchikitele.
0: Akona ku hambana, ifanele kumahaleswi, ndzimahile ya kumalembe ndzhaku, amukela a muchikitele wa wena, u tshambuluta, u gama u tsika gotlhe siku laha ndzutini. Hi ku landzela, u teki u gwimba laha ka mubedu kutani ka sangu u ekelaka ka gona, hambi ku nga na tisuna hi ku a ku na siku ko kala ndzi nga na tisuna kutani dzedzedze.
1: Dza famba byale ndzi ya tivisa vaakelani va mina ku hi siku ga phulu ga uphakeli ga muchikitelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vana na vabyi le xipitali kasi va tivhikela ka dzedzedze.
0: Tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbeliweyaku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

0: fika u change kambe na tsemba leswaku mungana nga se kaya u kumiki na ukini hikusa mana Verna a chilile u change go tsakisa ngovu kota inga tsimbisa leswaku loko hita huma ka u change ta ka xigava xana xo sungula xa mabulu je zvita zaka vangana va yena zvaku zvini va zvitiva ku shingetano hi mabulu ya nyamukhe hula hula ku hiku chepetana
1: mabulu ya hina
2: ahibuleni
0: kasi ku isangula nzitalosa mungana wa mina wo sungula gicile mungana
3: gicile
0: a vitu
4: vanya antonio
0: vanya wa swi tivi bya ku nyamukhe hulawula hi yini
4: ahe a ndzi swi tivi
0: nyamukhe hulawula hi ku chepetana zvini swi tiva ku xungetano hi mabulu ya nyamukhe
4: ndzi tivaku ya ku chepeta hi ku loko a manghana a hi ni mabaji yo karhi hi muxeka hi nga mu vhuni
0: u tshuka u vona munghana mun'wana loyi a chepetiwa
4: ndzi tshuka ndzi mu vona
0: a munghana loyi a chepetisiwile ku yini
4: a munghana no chepetisiwa hi mhaka ya matihi lama nga karhi na ma chukile
0: a nkama wena u nga wona leswi zvini u nga maha
4: ndzi va dyondze ku va mu tikeli mabaji ya yena
0: wena ke u tshuka u chepeta munhu
4: ayeye
0: a wo ndzi hembela loko u tshika u vona munghana na chepitiwa zvini u fanele ku kumaha
4: loko ndzi se ndzi mu vona munghana na chepitiwa ndzi n'wi byela ndzi ku vanghana mi nga mu chepeteni puriki na yena u lweyi munhu
0: zvinene munghana loko u maha leswi ndzi bungile munghana vhani magezi ya wena u saseka zvezvi ndzi ta vulavula ni munghana wa mina wa vumbirhi gicile munghana
5: gicile
0: a vito
5: Shayla Nelson Fabiano
0: Shayla ku khwatsino kwata zvini
5: a ndzi kwatangi
0: leswi u lawulaku hasi
5: ma vulavula ya mina
0: wa swi tivi bya ku nyamukhe u lawula hi yini
5: hi ku chepetana
0: zvini u swi tivaka ku xungetana hi ku chepetana
5: a ku chepetana ku loko munghana wo karhi a bayisikile hi muhleka hi nga mu vhuni ku fana loko nanga hi na minenge yotlhe nanga wu ni khwatsi u na badya
0: zvini hi fanele ku maha ku hi na vanana loko wona muwani munghana na chepetiwa
5: ku hi tsimbetelana a vanhu ku mi nga va mahi leswo loko hi xikoleni hi byela vagundzisa vanhu va home
0: kani wena Shayla wa maha leswi u nga hi byela sweswi
5: ndza maha
0: ndzi zivi bya ku u tshuka u chepeta vanghana xikoleni lisini leyo
5: ayeye
0: zvinene loko u nga chepeti vanghana hikusa leswi a hi swinene zvini u byelaku ka vanghana lava va tshukaku va chepeta vanghana na va nga swi tivi bya ku leswi wu bihi
5: ndzi va byela bya ku a swi mahiwa
0: ndzi bungile munghana wa mina magezi ya wena yo saseka zvezvi ndzi ta vulavula ni munghana wa mina wo gumesa gicile munghana
6: gicile
0: a vito
6: Junildo Augusto
0: Junildo wa swi tivi bya ku nyamukhe vulavula hi yini hi vulavula hi yini nyamukhe
6: hi ku chepetana
0: ndzi zivi bya ku wa rhandza ku chepeta na vanghana lisini leyo
6: nada hi lisini
0: zvinene loko u nga rhandzi ku chepeta vanghana hi nga ndzi byela u tshika wona munghana na a chepetiwa
6: ndzi tshuka ndzi mu vona
0: zvine nga mahiwa munghana loyo
6: a munghana ndzi nga mu vona o tekiwa paxa na biwa ndzi tshika ndzi ku mu nga mahi ni leswo va vala ku ndzi khomakhoma ndzi tsutsuma ndzi ya dya mun'wana a munhu wa home
0: a munghana loyi a abelwa yini
6: a ni mabaji ya matiki
0: zvini u byelaku ka vanghana lava va rhandzaka ku chepeta vanghana
6: ka vanghana va chepetela ku vanghana ndza tsa ku munga mahendle ku yena hi munhu hokeni hafana
0: munghana a xigava xa yena xo sungula xa mabulu xi chikele magumu laha yi nga vulavula xungetana hi ku chepetana laha yi nga zaka vanghana va yena zvaku a ku chepetana hi zvinene kambe loko hi vona munghana a chepetiwa hi fanele ku hi byela lava va chepetaku vanghana va hina leswaku a hi zvinene leswi kusa hi na vanana hi ni timfanelo to fana
1: mabulu ya hina
2: ahibuleni
0: lo ilongoloko wa hina vanani hi ririmi ya xitshwa nyamukhe hi vulavula ku xungetano hi ku chepetana xipotikwezi ku nga bulling hi ta simama ni longoloko wa hina na yi vitana xigava xa hina xa vumbirhi xi nga zvimandlana zva mina na yi ta tivaka vanghana va hina zvini va swi kotaka ku maha hi zvimandlana zva vona zvezvi ndzi ta vulavula ni munghana wa mina wo sungula gicile munghana
4: gicile
0: a vito
4: Adelaide Adolf Kome
0: Adelaide ngi fambisi ku yini vhiki ka wena
4: ngi fambile khwatse
0: zvini u nga maha
4: ndzi hlakanile ndzi gondzile minchumu yo tala ni zvin'wanyana
0: munghana zvini u swi kotaka ku maha hi zvimandlana zva wena
4: ndzi kota ku bika ndzi kota ku hlevya maprat ndzi kota ku kwinga ka naringa ni zvin'wanyana
0: a ka ku bika hihi prat leyi u swi kotaka ku bika khwatse
4: aroji
0: hi aroji leyi u kotaka ku bika kutani leyi ya mafurha ya makhokho hi yihi u yi kotaka
5: ya bafura
0: unga higondzisa higondzisi kutani hina ita zvikota kuma
5: ndzo chala anzilu ndzishonja panela ndzipungeta ndzichela mafura ndzichela sibola ndzitsi ka yivi yitsha ndziguma ndzichela mati yo vila mavila ndzichela aroji ndzichela bunyi ndzichela kaldu ndzitsi ka
0: yana ndziya kwati zvinene loko na hina ndziya kambe ndza bonga mungana ku utiva kuma hachumu izvimandlana zva wena zvino dziraka vangana va hina lava va nga koti kuma hachumu izvimandlana zvabyi
5: kulaku va gonzela kuma mchumu izvimandlana zva wona hiku ngin'wana wa siku va ta zvi lava
0: ndzibungile mungana wa mina zvexi sitolola ni mungana wa mina wavumbirhi gichile vanya
3: gichile
0: vanya a vhiki ga wena gi fambisile kuwini
3: gi fambisile khwati
0: zvino u nga maha ka vhiki leki
3: ndzi gondzile ngopfu ndzi tlhela ndzi hlakana
0: mamana wena a ti vona u zwi rhandzi ku gondza loko u ya exikolweni o veka mabuku hi byona leswo
3: o hemba
0: zvinene ku loko u zwi kota a ku loko u ya exikolweni u gondza kasi u nga rivakeli leswi u nga gondza zvino zwi kotaka kuma ximandlana zva wena
3: ndzi kota ku bika
0: u kota ku bika basa u swiyele lomungwini a wu mahichumu
3: dza maha
0: hi swihi leswi u swi kotaka ku maha
3: ku bika ni ku hlaja ni ku swela munkwini ni ku hlaja maparati ni swin'wanyana ndzi swi kotaka
0: loko u lava ku hlaja u ma yisa ku yini
3: ndzo kha mati ndzi chela mu ka tibasiya teka tingulita ndzi chela lomu ka basiya ndzi chela a omo o ndzi loko yi nga hi kona omo ndzi saburi tingulu ta mina ndzi hlaja
0: a wu chukucha
3: ndza chukucha
0: ndzivongile munghana wa mina ku yi gondzisa xa ku a tingu ti hlayisiwa ku yini zvino byela ka vanghana va hina lava kalaka ku tiva kuma michumu zvimandlana zva vona
3: ndza dyandzi ku vanghana wa mina a hi tirhiseni mangi ya hina pra hi tirha mulinyiwani nga siku hi ta swi lava
0: zvexi sitolola ni munghana wa mina i dilson gichile munghana
4: gichile
0: munghana a vhiga wena gi fambise ku yini
4: ti fambile khwati
0: zvino u nga maha
4: ndzi hlaziwe mapurato ndzi hlagana mapanela ndzi xela ndzi goza ngopfu
0: munghana hi nga ndzi byela zvino swi kotaka kuma ximandlana xa wena
4: a roxi
7: a muru
0: a ku swiyela u swi koti
7: ndza swi kota
0: a wu ndzi byelanga swa ku wa swi kota zvexi sitolola ni mun'wana munghana gichile munghana
8: gichile
0: a vito
8: junildo junildo
0: yi fambisi ku yini vhiki ka wena
8: fambe khwati
0: zvino u nga maha
8: ndzi gondzile ndzi mali ximovhana hlaja wa prato ndzi tirile ni zvin'wana
0: u tiva swi kota kuma ximovhana
8: hi zvo
0: u nga hi gondzise ku mina ndzi zvitendzo kota ku loko a swi bonekana basi
8: a ximovhana ximovhana hi ti ya rami hi ti fiyi ku petelela basi a ku fana ni movha
0: ndzo teka a marami ndzi bohelela basi
8: ehe ku lava ku petsa kona
0: a marodo u ma yisa ku yini ni vulante
8: amarodo kula xikotela xibotorwana u tsema hi xikarhi u patsa xiotlo a vulante u ma hi simbi leswi kuma vulante u ma a circulonyana
0: loko ndzi chikeka ndzi ta zvimanzi la ku zvona xa ku ndza swi kota kuma ximovhana
5: tabu
0: ndzi vungile munghana wa mina xigava xa hina xa ximandlana xa hina xi chikele magumu laha nga zaka vanghana va hina na va hi gundzisa a mitirho ya laha kaya va mahaka kambe munghana u nga se kaya i fanele ya wena a ku tiva kuma achumu kasi u kula na wu swi tiva a longoloko wa hina wu mahiwi tsena hi xigava a wu cenci a gisa le ndzhaku

mungana xigava xa yena xi chikele magumu leyi nga vulavula ni vanghana va hina na va hi byela tikursi leyi va fanelaka kuma loko va kula kambe munghana u nga se kaya i fanele ya wena ya ku langa leswi lavaka kuma na u nga se kula kasi ya xikhadi xi nga ku hundzi na ndzi ku alakanyisa leswaku nyamukhe vulawuleli xingetani hi ku chepetana leyi nga vulavula ni vanghana va hina leswaku a ku chepetana hi swinene hikusa loko hi chepeta munghana hi ku a munghana loyi a hi fanele ku hlakana na yena hikusa a nga fambi khwatsi a nga woni khwatsi leswi a hi swinene yi fanele ya hina ya ku hi hlakana hohleni hikusa timfanelo ta hina hi leti ta tin'we na ndzi ku byela leswaku nyamukhe veka u pangalati ka mina a na xitanisa nelson ka n'wendleleti mana vernarda ximilda ka vufuneteli titiki ni mildikoma eka seketele ka longoloko lowu Nasi kujaya mungana shaku alongolo kwa hina uchikeli magumu au fana kala viki gitaku. Chau chau.